yurak yuragimga shah muzlatib ketding. Suyak suyagimga shah nuratib ketding. Yurak yuragimga shah muzlatib ketding. Suyak suyagimga shah nuratib ketding. Meni shu holatda tugatib ketding. Qaytma, qaytma, qaytma. Jonu azorlaring yetmasmi deye umrim uval zoye ketmasmi deye yetmasmi deye yetmasmi deye bergan azorlaring yetmasmi deye.